0: mɔgɔsi bolo ma sɔrɔ.
1: Teri lamɛnbagaw, danse kan ɲuman bɛ kɛnɛ kan, aw y'a faamuya an donkan fɛ. Bi an bɛ kuma tulonkɛ dɔnkiliw kan, n'an k'a ma kɔmtinu nansarakan na. Aw bɔra ka dɔnkili min lamɛn, aw ka ca aw cɛ ma aw minnu ye tulonkɛni ninnu dɔnkiliw ye, walima minnu y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ kumayɔrɔ sanfɛ. I n'a fɔ TikTok an n'a ɲɔgɔnnaw, an bɔra ka min lamɛn yɛrɛ, min ye Ziri Namu dɔnkilidabaga muso ka bɔ Mali la, a bolonɔ bi o kan. An bɛna o ko le walawala aw ye. Ninnu dɔnkili sugu ninnu ka ca an fɛ farafinna jamanaw kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mande, o bi sɔrɔ kanw bɛra, dɔw fɛ denaanikan ni, dɔw fɛ tulonkɛkan ni, nka dɔw fɛ fana kalanso lo. Yala a ko bɛ se ka faamuya cogo di? Ninnu jaabiw bɛ an bɛna sɔrɔ nin kɛnɛ in kan ni Monsieur Ndo Cisse ka bɔ Mali jamana na. A bi kɔmtinu tulonkɛ dɔnkiliw lakodɔn kosɛbɛ. A y'a kalan, a ye baara kɛ a kan, a ye ɲininiw k'a kan. Ale bɛna a bɛɛ walawala an ye bi ka kɛnɛ kan. Monsieur Ndo Cisse, ni yantuma.
2: Aw ka kɛnɛya?
1: Basi t'an na, kɔni basi t'i la?
2: Basi tɛ ne yɛrɛ la bi.

0: mɔgɔ si bolo ma sɔrɔ.
1: Teri lamɛnbagaw, danse kan ɲuman bɛ kɛnɛ kan, aw y'a faamuya an donkan fɛ. Bi an bɛ kuma tulonkɛ dɔnkiliw kan, n'an k'a ma kɔmtinu nansarakan na. Aw bɔra ka dɔnkili min lamɛn, aw ka ca aw cɛ ma aw minnu ye tulonkɛ ni ninnu dɔnkiliw ye, walima minnu y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ kumayɔrɔ sanfɛ. I n'a fɔ TikTok a n'a ɲɔgɔnnaw, an bɔra ka min lamɛn yɛrɛ, min ye Ziri Namu dɔnkilidabaga muso ka bɔ Mali la, a bolonɔ bi o kan. An bɛna o ko le walawala aw ye. Ninnu dɔnkili sugu ninnu ka ca an fɛ farafinna jamanaw kɔnɔ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mande, o bi sɔrɔ kanw bɛra, dɔw fɛ denaani kan ni, dɔw fɛ tulonkɛ kan ni, nka dɔw fɛ fana kalanso lo. Yala a ko bɛ se ka faamuya cogo di? Ninnu jaabiw bɛ an bɛna sɔrɔ nin kɛnɛ in kan ni Monsieur Ndo Cisse ka bɔ Mali jamana na. A bi kɔmtinu tulonkɛ dɔnkiliw lakodɔn kosɛbɛ, a y'a kalan, a ye baara kɛ a kan, a ye ɲininiw k'a kan, ale bɛna a bɛɛ walawala an ye bi ka kɛnɛ kan. Monsieur Ndo Cisse ni yantuma.
2: Aw ka kɛnɛya?
1: Basi t'an na, kɔni basi t'i la?
2: Basi tɛ ne yɛrɛ la bi.

0: wɔsi bolo ma sɔrɔ.
1: Teri lamɛnbagaw, o danse kan ɲuman bɛ kɛnɛ kan, aw y'a faamuya an donkan fɛ. Bi an bɛ kuma tulonkɛ dɔnkiliw kan n'an k'a ma kɔmtinu nansarakan na. Aw bɔra ka dɔnkili min lamɛn, aw ka ca aw cɛ ma aw minnu ye tulonkɛnin ninnu dɔnkiliw ye walima minnu y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ kumayɔrɔw sanfɛ. I n'a fɔ TikTok an n'a ɲɔgɔnnaw, an bɔra ka min lamɛn yɛrɛ min ye Ziri Namu dɔnkilidabaga muso ka bɔ Mali la, a bolonɔ bi o kan. An bɛna o ko le walawala aw ye. Ninnu dɔnkili sugu ninnu ka ca an fɛ farafinna jamanaw kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mande, o bi sɔrɔ kanw bɛɛra, dɔw fɛ denaanikan ni, dɔw fɛ tulonkɛkan ni, nka dɔw fɛ fana kalansow lo. Yala a ko bɛ se ka faamuya cogo di? Ninnu jaabiw bɛ an bɛna sɔrɔ nin kɛnɛ in kan ni Monsieur Ndo Cisse ka bɔ Mali jamana na. A bi kɔmtinu tulonkɛ dɔnkiliw lakodɔn kosɛbɛ, a y'a kalan, a ye baara kɛ a kan, a ye ɲininiw k'a kan. Ale bɛna a bɛɛ walawala an ye bi ka kɛnɛ kan. Monsieur Ndo Cisse, ni yantuma.
2: Aw ka kɛnɛya?
1: Basi t'an na, kɔni basi t'i la?
2: Basi tɛ ne yɛrɛ la bi.

0: Ambora ka tlonga donc li la mais anou ya baye le mat tlonga donc li comme tin e ye baraka ka mba ya ka fo a wole chu wore bi fe wal ma anya baye le mat chu kam yole
1: ah ne be a fo dinani donc li
0: a dinani
1: dinani donc li ka nani o kore ka ko dia yere
0: ni ya fam yo o donc li be se ka bla dinani donc lu kono ba o a do be
1: o ne kon ye a wo do be o ba soro din korbara doni nga ne refe a beka kan a seka bla dinani donglu la. Munu ye ziri donglu ye, ulu be bla kofe, uya soro din korobara be seka kufam. Ibina ye a suwe okacha.
0: Ambora kamila mesisa eba bla dinani donglu kono walma. Buntu
1: ulu fana be seka bla dinani donglu kono.
0: Nga a lato la demsenu butlundo ke bolo bi yelema yelema, kumakan dobu fo, ibisoko kumakan kono na wala wala na nyewa.
1: Ne aja temine. Kafo o dongli kumplena duru de bala. A kumplena flo. Ye katin eme kama ani lamra lamra tru do la al don bala. We kumplena flo ye. Amise la fwa be dem nemi teteli ye. Pe rebe teteli do.
0: Tete tama baliti tu
1: dun. Tete tama baliti tu dun wala. We teteli ye. Nyo kilen ta korboro kana kachi ema. Ufana ye tetel dongli. Sisa, abese ka fo matuwa ukana kwa psikomotricite. Kaden labe ukama. Ni ye denta ni kwama kumba frifri kumbala, kumba frifri kumbala. Okore jmeye, akaseka akumu frifri. Ufana be dofara aka kulugele yaka. Walma ni ye denta kada isinka. Kanyashima, e dalendo. Iwa fo suni kete sotigialo, suni kete sotigialo. Obedo. Oyo kumplena klen ni la. Awa, anye mi la men flo ni aywa bulla mga bala. Ufana be senifokana, abe foko kami ubeka fri fri pusier la. Don mwo be bulu mnumunu, do be bulu mne, ni mi telera ka bulu mne. Obeye, anya foko ka a tama sinsi, kaka la mga sinsi. Yo yoro famya wa.
0: Mm-hmm.
1: A flana. Wa.
0: Ah, flana. Unam.
1: Flana. Wee, ka den da dia, ka kuma nogoya abulu. Okoro ye jmeye, kuma kanindo ba mbulu, amba fo, kata, denba ta ankofe, be kuma nogoya abulu. Beba do ka foko anfeya, ni denbena ka kuma, fura dobe, ambe fura nini, kadama. Nga, abe toto, ni fenwere weye, ni minu ye dongli nuye. Mina kelenda senfokana.
0: Namu.
1: Adamne kasuru. Nga dembe kata chukumi korbayala. Abe abe dege nyonfe. Bafo samshon plege. Mashon dien dion tu die kakala. Kakala ntu kakala. Nwa lwa ntu lwa kbere kbere ntu kbere tuma. Suma ntu suan mbu. Mbu ntu mbu te te te te ntu te te tere tere ntu tere. Baba ntu bafo. Fo ntu fo fe. Okoro ye mwye. Senfo kante ga senfo deun de ba dige kaseka udala ben kaseka amba fomima ko danyo kaseka danyo foka tunyonko alna korotala ba damne abeke ambesika fo abe damne ni samson plege don deun be u dige folo katafe ibe danyo fara fara nyonka foka na se alaban ni deun yere korola doni iba fo kaseka befo kasoro manenekri manyo a o de galea ne
0: ningi famia
1: kando
0: ekato ningi famia
1: kando chima
0: ekato
1: aha
0: ningi famia ibora ka mi fo senufo kana sisan iko senufo kante kante kuma le dron korotara
1: awo kaseka mogoda de kan danyo fotola danyo dundu senufo kan danyete a folo clean dron de senufo kan e ko sam chanplege o kore e shira yoro me atomin tu lemba ko lu shite sen fokan
0: kanware
1: a bon amma seka nyinin ke ka ba kanka yalo donglin dobe che kule che kofisa kofisa langa bon abe komo bora burkina de bamana de unit mboda okore muye uta korodo korotala akunye ka moda de kuma do fotola danyo do fotola ode akunye ne dochi ma maragakana atawelemba kanso ninke kaba opus wala ofana yo doye sisa kunklena savana we ka den kasito dadie abeje abe yele yere kalamaku ofana donglinu be tiendo dindo kafari ga ofarnya we kore farafin fra besiga ofarnya bwala ga dinga san ka kabla kasila ibesiga dongli doda ka din daji.
0: Oh,
1: oyorani la klunge.
0: La klunge. Oyorani la mi lodoni. Ami donc li flanan la men.
1: Awo.
0: Kuro leru leru.

0: wɔsi bolo ma sɔrɔ.
1: Teri lamɛnbagaw, aw danse kan ɲuman bɛ kɛnɛ kan, aw y'a faamuya an donkan fɛ. Bi an bɛ kuma tulonkɛ dɔnkiliw kan n'an k'a ma kɔmtinu nansarakan na. Aw bɔra ka dɔnkili min lamɛn, a ka ca aw cɛ ma aw minnu ye tulonkɛnin ninnu dɔnkiliw ye walima minnu y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ kumayɔrɔw sanfɛ. I n'a fɔ TikTok an n'a ɲɔgɔnnaw, an bɔra ka min lamɛn yɛrɛ min ye Ziri Namu dɔnkilidabaga muso ka bɔ Mali la, a bolonɔ bi o kan. An bɛna o ko le walawala aw ye. Ninnu dɔnkili sugu ninnu ka ca an fɛ farafinna jamanaw kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mande, o bi sɔrɔ kanw bɛɛra, dɔw fɛ denaanikan ni, dɔw fɛ tulonkɛkan ni, nka dɔw fɛ fana kalansow lo. Yala a ko bɛ se ka faamuya cogo di? Ninnu jaabiw bɛ an bɛna sɔrɔ nin kɛnɛ in kan ni Monsieur Ndo Cisse ka bɔ Mali jamana na. A bi kɔmtinu tulonkɛ dɔnkiliw lakodɔn kosɛbɛ, a y'a kalan, a ye baara kɛ a kan, a ye ɲininiw k'a kan. Ale bɛna a bɛɛ walawala an ye bi ka kɛnɛ kan. Monsieur Ndo Cisse, ni yantuma.
2: Aw ka kɛnɛ?
1: Basi t'an na, kɔni basi t'i la?
2: Basi tɛ ne yɛrɛ la bi.

0: Winner. Coco, coco, lie, lie, coco, coco.
1: Mandekan fochogo nogo.
2: Mambe la mebago bi au ka manden kan fo chogo no ko keneka amina kanu danyele nye fo awye anye kisama unko kalamfa basabati sidibe makabo la gine jamanana ene yantuma basabati sidibe
3: ama ene yantuma
2: basabati yala kanu akwaro hodi manden kana
3: nam kosebe talogo ila ngin kalu kanyi babo ni kama fene kanu ye kumaden murama bali di manden kakando oro ila nyinkali ko le ko kanin kumaden walma kanin dafanya ko uye munedi asiamando araba den ye ko meyela anyala hamante kaye a hakilila ni uye nyala wo ka hene alada uye nyala wala ka fo ko uye nyala wo kany walma uye kula tamanya wo kany ubakadi timiya do sodo walma rifama ko neya soro medi neya do sodo wo kula fokaw le mato kanu kugu ali yomi ni mo ka sembla anenka ali sheka gudu surala na dima wal managuma woro solo me fananiye gudu le surana sem woyi nya walma akula tamanyala nu kada wodi dianye wodi ke sabudi ka dianye dula do fadiro woro ni sem wodi anye walma ko wodi anye do na fadiro sa somo medo adina ko wo kani woro ni ko wo kani na golo idai wudna si sonomeka tumana mena naka suraye mo flale ni nyonte ni sonomela kani wo fankana da wara bake wudna la ban jarabina
2: nganyi ngali tubuna na yoro ra tubu fa fa yala jarabini kanu dan fara bo che walma ne nga famya jarabi bi wolo bu bo kanu lura
3: sikato la kanu yere fo la be bo dia nyele la folo komi na fo nyam ma sisa bawo nente sentimia ate sen gulon fa ya sura ni abrase nenka ni li ke nenka ni jala chaka e kalo fla ne ya te kelmi gul gute klin oro sisa ni nenka wo ne ya sura ndron abese ka li kani ba o kadini nenka oro ni nya fana ni ka feme wal ma hakli ka feme aka ko kani wal ma ka ko la timia do sura a ka la hakli kono wal ma ka la sono medo wodi ke sawudi kodo wo ladia nyaw dina kaninte yadi woro moye semen kanina sa idaye wodi ke butu kan meyi kanina idaye wodi ke kaninte di ile ide semen kanna wodi ke kanuta di woro ni kanu fanan na da fanka so do sono medo bake wodina la ban yara bima wasro na le butu sa woti la mo te cela pousle manola ko la dia nyaw wara ko juyagulu
2: am yara ba sabati sidibe nko kalam fa ka bola la me baga ni ne bi dansi ki au ka bi kanu mabe kenera anini son

0: mɔgɔ si bolo ma sɔrɔ.
1: Teri lamɛnbagaw, danse kaɲuman bɛ kɛnɛ kan, aw y'a faamuya an donkan fɛ. Bi an bɛ kuma tulonkɛ dɔnkiliw kan, n'an k'a ma kɔmtinu nansarakan na. Aw bɔra ka dɔnkili min lamɛn, a ka ca aw cɛ ma aw minnu ye tulonkɛ ni ninnu dɔnkiliw ye, walima minnu y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ kumayɔrɔw sanfɛ. I n'a fɔ TikTok an n'a ɲɔgɔnnaw, an bɔra ka min lamɛn yɛrɛ, min ye Ziri Namu dɔnkilidabaga muso ka bɔ Mali la, a bolonɔ bi o kan. An bɛna o ko le walawala aw ye. Ninnu dɔnkili sugu ninnu ka ca an fɛ farafinna jamanaw kɔnɔ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mande, o bi sɔrɔ kanw bɛra, dɔw fɛ denani kan ni, dɔw fɛ tulonkɛ kan ni, nka dɔw fɛ fana kalanso lo. Yala a ko bɛ se ka faamuya cogo di? Ninnu jaabiw bɛ an bɛna sɔrɔ nin kɛnɛ in kan ni Monsieur Ndo Cisse ka bɔ Mali jamana na. A bi kɔmtinu tulonkɛ dɔnkiliw lakodɔn kosɛbɛ, a y'a kalan, a ye baara kɛ a kan, a ye ɲiniliw k'a kan. Ale bɛna a bɛɛ walawala an ye bi ka kɛnɛ kan. Monsieur Ndo Cisse, ni yantuma.
2: Aw ka kɛnɛya?
1: Basi t'an na, kɔni basi t'i la?
2: Basi tɛ ne yɛrɛ la bi.

0: Aunula nge kanya tani wolon flasera Dakar kanya tani kono tombi Paris leri kelembo kan Djibouti
1: Issouf Zerbo
0: Audance bi octobre kalot le ta anikelenye ambi karilo kuna foli laba in damne Djibouti farafina korian fanfe jamana ni kojika tungala tagala keme anbina ne ngombole na unina Bishek ani nani tununi be tunga tagabaga nunu ka kurun dafrila Djibouti ni Yemen ke o jamana mimbi azi gunka seria foro bayira ko tunga tagala nunu fambaye Ethiopie jamana de moye mo minu pisira u do ya lase ko ka kurun tun fara ka teme adanka salif saka no binya foleka onye
2: Djinyo tomba oni bulo fra min jole me tunga tagala o ka kola o yem o ka da mimbi Djibouti a barakela do ya lase ko mo keme saba ani dur de timbe kurun nkono ko mo minu la kisira Olu ya la se koji damnara ka donkuru ni nkono ni kofeye kabini udona wati mina. Oye mbarakela ni mba dakan kwa ni tunga takala udokuma na minu mbora tigre Ethiopi kukodugu ya mfanfe kelo fanga bunyana omara mina kele bole ni tepelef bambaka chikuli ni nyoronche. Mwoke keme ani koronto de kasa hatu nkofora njini ni usenfe su bisaba yera kasa abakoto hake se su keme ani bisaba ni koronto ma. Mwoke bisigi niko ulu sera kalakisi. Mo bi woro alinani ulu be ka furakeli ani demesoro nin ka sarani ban hakli jigi ko farati be ko jika ni tonga tagalo be o sirata ka jigi akube na lahala nyuma soro o yem barakela nin kote kabili septembre ko le temps o yem ko ay mo ba mu gande jete minu bora Ethiopie kana Djibouti samba flani mu ga ani duru mo keme ko ntoni ko de turuna ko jika bany maketo ni mbada kan ka sarani ko o yem nyombo ba emi pop ay ka dusu kasi jira ay wele bla dinya ma genke ba xawma ko wati sera doka ke doye yani kuru wore ka dafri
0: Inike Salif Saganoeka ni la seli nunu bela gene na Sudan su biworon fla ane fla nyon bora sanfe umuguchi doko mi nyasina sanuboyoro dokan gyauna ni Egypt dante koro ukibara de banymaketon les avocats de l'urgence ya la sebi au banymaketon ka fola kunu sibrilon Egypt surasi pankurun ye muguwili mwokan wa kubamagato beye demison de ye Senegal jamana faba jandara mu ka bulufara minka baraye wale jugu kelaw ñeneen ye brigade de recherche de Dakar o ye tikeda wari flaburo milliard kelen ane kokan sefa wardum tala o tun ye euro ni dollar waru de ye ka fara o wari kolonka mo woro fana mnena ane marfa kelen ane mnen wero Dakar gendarmerie ka eskeskelu kera Dakar mbour ties ane luga du de la kabine octobre kalot le